Namatin ng Amritin, Tajicit na Rarandar. Ulma dal kundurin marike. Ara hindi ang ulma, oi oi ra. Ara kukurut doon nireo malah. Cicit na, marka perwala.